0: nege kanye tan ani mulum la temina ni sanga tan filaye bobu julaso ani wagadugu burkina jamana na
1: bintu sise
0: nataula amina wahatli naula me sani doni awye olumunji bi kuma be aw blokene kan amisoro ka kene nyin kunche ni lamini jimukanye ngaini woche la selibado Burkina Faso aussi a mis en chama la kodonente kosobe walima udo yerebe tunu siraka o chema pugulisia atuma dola moko tumbo kori ni dagara uye lobiu walima ni buriforu uye SNC temeneko don kerenkrene do bilala 5 ans ka bonyani karamata ka da pugulio kan o kala sababu ye ko ludo bo dibila se konu donko ni korole dogoni chama be siya nyife bila silibabe talike odika
2: ikara ini soroma

0: nege kanye tan ani mulum la temena ni sanga tan filaye bobu julaso ani wagadugu burkina jamana na
1: bintu sise
0: nataula amina hatli naula me sani doni awye olumunji bi kuma be aw blokene kan amisoro ka kene nyin kunche ni lamini jimukanye gaini woche la selibado Burkina Faso osi amisien chama la kodonente kosobe walima udo yerebe tunu siraka ochema apugulisia atuma dola moko tumbo korish ni dagara uye lobiu walima ni buriforu uye SNC temeneko don kerenkrene do bilala 5 ans ka bonyani karamata ka da apuguliu kan oke la sababu ye ko ludo bo dibila sekoni donko ni korole dogoni chama be siya nyife bila selibabe talike odika
2: ikara ini soroma ya kara ani soroma ale mo chamale
3: ni yepuguli uka folikani olu ye Burkina Faso siya udoye ni ya sanfleye SNC temeninko ni kene nyona besigi jango ka siya do mankutu hal na yasoro ko puguli umancha bara ube kera wala sa siya ni kanatunu korolenko chamambe sena ulufe tankia ire nyuma kote ale duguma kalanko loni getigi
4: puguli uka sinangu okacha doane Burkina ya bobo beyi anikata sinufo noko sinufo sinufo numarabe gwenbara turkambara chamambe muso wero furu me amse ka foko puguli belembe anga chan pisa anga kambe fora
3: puguli kambe fora

0: minu organisenu bon ne boboy wa furkon wala landa ko fana be bon tugulu kon ga landa ko kacha wala comme une démonstration que bon ni tara konkurati ni finti ka tasma mené bon o fana bunu ga ko kala yeka tasma mené ka soga wa sugo jeni no ga dumri tubina yi
1: nkena mi sigra ka bunye takalla tugulu kan o kera sababu ye mo chama ye famu yali soro tugulu ka jin la tike ka anu ka seko ni lonko ni korolinko
2: Umaru yero ka la seliba de tundo asisan amena hakilina o de la me awi olumini di bi kuma be awolo keneka ina fo coupe du monde temene yela argentine bena sigin tuguni ka ninan jonjon tawa hakilina o koka maymuna sanogo yo odotomo o fle
3: Messi ngache way kele lamni yaman fana fana en kan baba bay donc ni jeur flan vraiment akon kadne to lamni dem sene ya ton kadne ale ko gata o de ko ni kadne re mais parce que Messi dosro et puis ale shi fana brindina mi makata sanfe e amadou ko de ko sebe pour que abseka ke sababu e ka dofra aka korotawka parce que ni bi dem sene ala ni sira ka ko bake ab dofra e to ko kan kwa wala am ba fo bamana ngana ngabi dofra e yanga ka donc ya kadne ni moko basro kadne lamni yaman kasro
4: tandi mai barakoni on fofe non yi barsa sportere o mangu barakoni nyana on muluka ba kubude mon kerasa ko mi barsa tadu madrid law clube ngana sosolito law bebo do sini lamini aflabe barsa baro mo chaman ko nek libi clac lan nyorona kadam nga aflabe feledo clube ngono kujugu mesia takaba cheni alaka kan nega ko ninga felaye mi ke ka hali ballon d'or no ya lamini mo doni akoni lamini nga tawde kadne kada o yoro ka shuna abe kele ambulubi
5: Argentina yakar nyona senfe akara kuma jigi ko ni kuma su ko ni da bal banko yangle bolo sabula ye ballon tanga bidu katla tuguni ki la kashino ko tete ka ke ballon tanga tu ya sila mo din do sana ni sino da dron do bidu sha Messi yak tugum nan Argentina ye bara ke tugum nan nda ke tugu yara ma den su ku dunya kono ni bayi dal na ka foku ni barada to babu ku te fra fin ku te ni mi concentré ka foku i sino wala mi le di ke dron do ne bidu sha ni ka ke tugu de la re wa Argentina fina ni Espagne wa final la
6: ambe Argentine fo ka angalter fo angalter bonto na wulut se kam monebo ino wulde folo e bidon Argentine la ye chori ka bolonta fashira kunche Roma na Argentine nana kelen o kelen sara asere tunga do faraka ko afangali ko ka gelen ko ye chori ko mo dujuro tse ite fe kam ite se kam monebo sino tugo shima Argentine tum manga se ka bidon na ka tla ka do faraka ai Espagne wulde nana ko nana ka kuputa ka tana me angalter ko wulde nana duron garjigere wulde na se sino wulde bolonta na wulde France tum mana sen yoro la koni ai Fui tabali France Bay Argentine Shambala.
2: Ambao hakili jigi anga kuna funidi kena nye mbakuruba dola Nigeria adobo kuntemene kalamfa dou ni kalande bina nini nani desela ka lakisi ka boja tegewele kela ubulu uyekile biduru ni kodeke diago ya mineli kono okongo minoho ani nimatoro wale chama detala kanyashi udoma au bola ka elifi ka seria dola me makisi lendoka akabini ale nali lasili kela a Senegal jamano kuntiki koro makisal akuma chaya lendo ni akapolitiki ton beka anali laben kanye afanga sina akaka sarato koni beka oko sebek rokon amekine nyinkunche 600 ni lamini lame jimukanye obabu yetalike manafruko udekan baba watara ka jimukan korodon musa chamde tege binege jurula au kambe sini
7: au bena jamukami lame oye koroli
2: baba watara
8: RFI mandenka lamebaga u lamini lame jemukan kanobaga u awni yantuma aw danse kalofla segana fiemboko ni awka jemukan bi mekuma lamini lakanalika segini nye kana kokura kata uti kalukli nanina kana bla akleta ani ndurula jamana kemeni biwulon lani kononton ni nyokonsoro suisa jamananda wasa kata like la jadola min lanyini jonjon tunye ka danse di manafroko tulibalu ko la peu ka bon anka jamana okono nga inafo la jebau temelin nyini fe make soro fenye bau uma benkan soro o okola o siratike yere de la anya latike kanka bibabu sigi manafroko tolibali nunu kololo kan anka laminima alini anka kenaya yerema wasanka famiali jonjon soro okola anya wole sama bi professeur bazumana jarasuba maka bo Côte d'Ivoire ha jamana la sanfe kalanfado abidjan sanfe kalansola lamini do maga fanado jamukany mena sa koronta ni anka la sigi den ka bo kanka mamadi kabaka la silidoye ambe soro ka kambe da nyogonye ni ndoko kun aklina.

0: maye aunince wa audanse
1: ina fonk meka fo tromina anka bi moro welele professeur bazumana jarasuba ye ka bo Côte d'Ivoire jamana kono professeur yanka wele jabi ininche ami fo ko sebe RFI manen kan san fe
2: allo sababu ya lanu ya kibaria chama besika ira mohola donc allo fo na mefu
1: professeur yani anga se ima sisan amena anka lasigide ka bo lagine jamana kono ale lasili doke anye manani nunu kololoka amejen amoka lasili la meyan kan ilasro amena sisan
3: ni yese gadu le kasikandi na le sidini atakula manani ne kenika fudula fa ni alina to kana barake ka manani na bwa kono docteur mamadi aisha kuna teli barawo kela
4: alba manani nta tolila atebin tole kwabla fudu kono yuruminanne setari domnu ko se lalle manano babla kono alba fokali ya sumana yele la fananka banki ko se adomuma manani wo tourne dal kono le fudu tapi me yendo manani wo bolale menna biana suman ko se wote kela ko idaye bianu ngi bola bian dominin kala barani tono site soro la la ko
3: yala ni biana dal soro ka soro manani ya kono ali mun kala
4: barana di veterinaire ma abraye manala kono manawo fente dilama meni manawo la tula kono tengbreti ko fuka yan wo perele ka manani na ba kono
3: manani kuni kololo ka bombale ana la minima e bo fan fan e do asodo en ala na ko jil nana bajilu a kololo yi sila wuluma komanda la sine faro ila menina kanda modulu di ali na la kololo dul nya folanya
5: bo nangba kono ila soro bo ko kono ila soro bo du ko ila soro senkelal ya ina biyan molal ya ina naka kokon lagbili ali eleka ala digbingbilla je jalo kili la la tele babo don mala di wiye na bo je kili mi dana ba le mese mi le akoroba abeli sa ka ben ay wiye na bo la ka sama ka bo tele wiye na
3: manani kololo ka bon ko juya sansan manani toni million che manani bi woro li sorona ana menin do dunya ka bebela na toni million sen di seka ana biya million kile ni ko kasara
1: ansegina kana nga kuma soko na mena professeur bazumana jarasuba lasro professeur nyiningal folola ambora ka mamadi kabaka la silila me anya yeku kololo chama me manani nununa nyiningal folola manani nunu yere ube bomine
2: vraiment ufana ye kibari ya dole manani nunu aborote aboro kacha bonbe europe ni kuba anyenyini ivina e frekela nu olu meta o sane ate dilo ma gbansa o meta san bitigi dawle la ni fana tala afri bako fo euro la olu ba sur la Côte d'Ivoire de Maralaya olu ba sur la zone industrielle de la et zone industrielle fana nan meta sur unité industrielle do société do le pays olu ya bara le o manoko fabrique ni
1: nga professeur ni manan kolono nu amanya nga jamana okono saria chama ne talenu franfina jamana chama kono ka manani nunu kon kwa utali ka barake nu yeko konka jamana okono nga amaye o saria nunu site la bato mune la uti la bato
2: jamana chama na koma ire ka koni saria talade ni ire ka Côte d'Ivoire ya ta koroshi depuis 2013 a saria tala ka foko ale manatache nu olu ketro ka ferka amna chula e menika ko koroshi kanya e ka fo gouvernement mo ni ire ka tigi nyon manan a utilize baga nu betu ni ka fle kanya ko re ba koro parce ni e wula ka saria ta ka foko ankanan kebi me ile rebe mune ke ka fo ankanan kebi mame mune bla bla sila fo le fo ka gbe ka ira mo la ka fo bi ite manatache ke ta bituni me fen wora de bla bla sila
1: na o fen wora be se ka ke jume e re fo fen wora be se ka ke jume fen jume ne be se ka ta ka manani nunu no la bla mune be se ka blu no la
2: ka fo ko mi me se ka bla mana bla sila ko ka no ke mi me bla mana bla sila o le ke boro a boro façon ka chau ni ka ya be kala ko gbele mo e mo ma se ke a be kala a boro mo be la be na ka fen ka ko no go boro nu ko mana yere mana ale fe wore de o le fara fe wore de kan ko ka ko boro nu ko le rendre plus solide
1: ko ke fe ngelo ni
2: wala ko ke fe ngelo ni donc ni mana c'est la ka bolda ko o boro façon nu la a boro be keke mais mana lebe bo boro la ko boro ke boro façon e a nyon ka chake o boro façon nu abe ma son le ka gbele doni
1: olubi no ka fara olu kan fana 7 fro fana be se ka tananko ma papier ka olu glan ko gen palon ni
2: wala o le fana mi ke ni ka folo mo fle mana te yu folo mo me yiri flabru façon do be mo le takou ya o ya ton blau kono ki fo mo ya ki akli lach ko ko façon de ma ka ke walu yele ma do
1: yo fo nga o ke walen yele ma libe son ke bare e sabula mi dum ne ko bi professeur ali ni muso tara sugu kono al nuy nanjini ne san e dromet duru dromet tan e beba foko ake manan kono ni mo mo nun tara boutique la beba foko ake manan kono la en eta don sariaw du ma nga jamano kono munume e manan nunu manankolo nunu tali ka barake nu ye o sebe korokon e refe saria nunu te ka labatu jone te ka barake kanye jamana du nete ka famiali ke manan kololo kan wa walima marabago yere te ka ujo ujo rola e refe jone te ka barake kanye
2: bon a barakon ni ka flekanya adon me bela adoni be bela jamana tu olu problème ne nana oké ni be ko don nyefe ni ka ko don natoy ibi sigile ka jatimna ke olu ga jatimna ke ka eko amanan ko ni a nafan ka bon mais a kofe ko ka gbele abe ko tama la se mkoma
1: anga ola professeur ni ngali mene bolo okan ibe ka foko a tali ka barake na kololo chama mala yala ibe se ka o kololo dama dawni fanye mana ere kololo be se ka ke jumende anga sigida ma kololo be se ka ke muni la minima a kololo be se ka ke muni an aramadun yerema anga sigida ola bi
2: mana no ale be se ka korochi kelemina teke amna tro comme wa folo lunan amna tro amanro parce que fem façon no façon mino até tout jonan donc veut ça yum wali ke ka tolu ve ka tul e ka yo ka gbele no o sa che nou fana na be mo ko si yoro la até se ka mna ka afana si maga ka nyami no ko to la mna ko le bala na mam mna ka nya ani no ko to nyami no nyona avant se ka ke no ko to no lu fana te tul ka ke sa babuye ka bana bla mo ko la
1: ay re be se ka ke kololo ya li duku kolo re ma e ama yeni manan kolo nunu mena duku kolola ma yali abiseka kololola se senekela ma ba unu uye danin ke na benani manan kwa danin fon te fale obea kololo doy
2: lai ida foka
1: na professeur anya ye ana kololo be do uye aklina soro olube manan kolono nunta ko bayele ma ku ke fin chamanye an reba ye do be sira dana ye nanko ma ko pave e rebulo oye fere wa ka manan kolono nunta ko bayele ma ku ke na fama fin wera uye yanu kwa fili bolon kono yanu kwa fili baula yanu kwa fili lamini late e rebulo atalika yele ma ka ke magunya fin wera uye olufana ye fere ye ka se ka chama mbo akololo nununa
2: we atra ere le boye ke pas mona tala sinkoro na ma klisura mna chula e do le ka akline le ma do soro o be mona nugu tomo moroko no ka mona nugu tomo moroko o bo ke nyon kan ka no bo ala ka ke mona damaye ka tirisitan ni ka flekanya an tiro la yoro chamana sitan asamba o be yo o be mona san o bolo no ka mona san o bolo o mona meska ke ko wera ke san chama wera le ni ka mona flekanya a façon ka cha a do be sika yelema ka do ere be a kosisa kana kula sisa abese ka taka yelema ka ke kore ye ka ke jibidon ye ka ke kore ye
1: ka ke pa oui
2: olu wala pa veni ne abara to takala asra do fe o ka ira ka ko do vive a mana no ron o ba ko ka yelema ka ke pa veni ka pa veni pa veni no ka bla druma ya ne ta estiman san ka beton ke ka ke pa veni bo ve tra ma ka donc au recyclage kon o le ba nye ici sa
1: professeur bazumana jarasuba ami fo ko sebe ininche ikani jabi nunu mbela jelen ko son yanka wole jabi anga foli buye ko sebe professeur.
2: D'accord. Ni fana fol balu.
1: Anka ni dokokun aklina nyuma dira ama kabo mali jamana de la adizetu sidibe alebe seven fura deta ka kem palanye ni anko ama ko saka en papier alebe debe aklina nyuma di ama kabo mali jamana la anka je anka ka aklina lame
6: ni sigida ke chugula je mana we sambe fe don pouge mugo ga bon mana utilisation na don o konna la aya nga fen daele an mista ki de kla pati la ma don utilisation ka kono ka sora ima se mana ma mugo munu jago bu bulo bise bu ba jago togo sebaran ko bebla wala sa mogo bu ga jago la ko don en même temps ute sigida ate sigida de gunga
1: ni ladilikan de bedan sigi an ka bi lamini lame jamukana foli belebele ni wala nyumando oye an lame ba o taye chew ani muso munu yere mase ka garise ka soro ka jamukana name lu be se ka segen ka dafalin la soro an ka bololo sira o sanfe ma tumi RFI tumi nebe kambeda awye doroku natani alama an ka jonya jira an nan naga karafe juru o luk me sara dumbia de bolo o kambe ola ni ala sonama
7: au bora ka jamukana mi lame oye korol
8: Nura altulube erifidela nege kanyeta ani wulumla osela bamako ani Dakar
9: Bintou Cissé
8: C seria kerenkereni ni kunafuni keneni ndakuna Nigeria dogo kun temene kalamfa do ni kalande binani aninani de cela ka lakisi kabo jatege wale kala obolo uyek le biduru ni ko deke jagu ya mineli kono o kongo minoko ani ni matro wale chama de talaka nyesi udoma bi edificiera ka moho kisile ndo ka seria soro amba la soro sisa ndakuna kabini aleka nali la selikela aka jamana kono dante gliute ka kotege Senegal jamana kuntigi koro Macky Sall de Codon amanko nendo sini Dakar nga ni aka fanga politiki tombe ki laben ka kumbe sewa kono aka fanga wakati kasarato koni beka oko sebe koro kon ambe nye foli soro akene nyinkan Fransi ni Maroc beku ka baranyo konya kolo griya anika sinsin ka tafe Fransi ministri nye moho ni aka ministri tanifla debe tokomala raba bi jamana fila ninu ye blono bilake benkan sebe tan ani nani de kono bismillah Ikon tumeka afu nyana chuko mina bakuru baula ko Nigeria jamana nyama ya so tunya lase. Ndako kunte mene yuko karande ni kalanfa binani aninani nyohonde selaka labila. Olu tunye kile biduru aniworo nyohonde ke diagu ya mine lila jatike wale kela ubulu. Eta doyo marala jamana nyoro duguni kile bian fanfe. Nigeria jamana nyama ya so ko olabila lisenfe kuka surasi chama de bonena unina. Anka uludoka seria lame.
9: Personally, I was not beaten, but some of the children were beaten.
10: Nekoni, magusi, nga, demseni do gusira. Abadon, demseni do tu makuni, do tu mbe mankambo. Mindu mante jatige walikela uye, odi ye mankanyi. Bau abese kake sababu ye kuyoro ira. Toraya lala demseni minuka, uliye walia ni salami. Udao tuntuguni ni fankai, ulu tumbe shifombla, ulu dao kono, ani kuugusi kosobe. Fengbele ndara kia udika, kateme anka. Unyau, uboru walima useu, nunubea tumbe siri. Foka tuo mofla, adaminena, aloo kumfolomana, jatige walikela utumbe biskuiti demseni uma. Tumado, ulu tumbafe kuhakilisi. Nga wati do uya dabla, tumado, ulu tumbe amine yoro fali. Atumkagwele nkuju, na amine yoro lona dron, ulu tumbe yoro fali sufe, nege kanye uronvla, walima shigi. Tumado, ambe takama saba, walima nani. Odi kama, noya mfali buluka. Ni wati la, mafe kamfurukeyi. Ni sera nkasu, mbina bara gwere njini. Nga, fu ayasoro kubara nyumandi.
9: But definitely, it has to be something that will be good for me.
8: Nigeria moho diagu ya minilendo ka seria de tundo amali jamana kono mobiliba kamiondo dafrila tratado mangoli ni sogo biache banyagara marabuluna burkina faso moho folendo tumba kono kono funi laban bajira ko moho wulun vlade bonena unina aninka moho bishigini nani jogi anka seria nyiname okoka
11: Mogo jogine munana okwe mogo bishigi aniwulovla. Donko mogo bishigi aniwulovla na do tanyana. Mogo tanyane mbi obeta mogo wulovla nyogona. Donko do tanyana bengala dotrosola do ere tanyana e sivare uptal sumine dolola. Antuka kune kele mwye mese san frontiere ani asier ulu yuka parakelo chaman blakana fra anga dotroka wala sa. Kwe mbese ka nunga chukumna. Donko uyu joro fa kosipe, uye frakelu ke wa uye munu kanga evakie kata sivari uyo uprizan charji chamanta. Donko ame mu fodron ni kwe vrema beyi joro fa la sutu administration ya pe kordone jenesi mugo borafana.
12: Hôpital m'a déporté casse au niveau moi. Mais sûrement, soins spécialisés dans le pays où nous sommes, c'est ce que nous avons évacué la cata, sous une douleur la sévère. Mais par contre, mon tanyana, morgo vraiment problème combien parce que carburant corps de doigt, morgo qu'on compte qu'à fonctionner, mais où sera qu'au tanoué, c'est le nantumé aucun ministère morgo là.
8: Malila halisa donate mefanga hanye mokokoro bandao masulunya mokodoka kiri kile sabana barobe katanye bi bamakoku dapel nyekoro umoko woro de jalekilundu mbembembe labenila faso juguya kama kabini samba flani mugan ani kile fanga dafri flana senfe ni asimigweta ye fangata osenfe kiri nyindamine ni fo biche moko jalekilunduru de kumata upe woro uhakebe woro ye Niger kunafoni dila fila Yusuf Seriba ni Umaru Kande labilala kabo kasola lezeko bololokan kunafoni diso nyema Umaru Kane ani Edison kunafoni di Gafeta ninu tumbe kasola kabini novembre kalo temene samba fila ni Mugan ani Nduru Yusuf Seriba ani Umaru Kane jalakilin dundo kuye seven chari mimbe jamana ka basiki bila faratila nga obenata kunafoni dila chama be kasola halisa Niger jamana kono wa kunafoni dila sabana min jalakilin ñu wali kelen na o fana mala bila folo adigne tomba ka fola kuno foni dila tan saba de minena ka bila ka sola Niger samba flani mugan ani nduru afan wéré fe kuno foni dila ka la fasaton chama be ka sora si ka dankari wale o kon ka nyashin kuno foni di kala o ma ani fana kuma kana bila li sera le won ha kriso ba cour d'appel cour de la justice ye kiri dabo mo ko duru kama muso ka ne ko sigi kola asika be mo ko nunu kan ku ye muso do de dia guya ka wali nyinke ala aninka digun fana asera le won jamana kono nega koro sigi ye wali ye mimbeke ka chaya bondo ka siafe kabini la wali wani mbeka akom ni mbeka ako kuma chaya fana asajo dukre oyoko wali ni du wali don mi nyangilente halisa jamana nyinkono
13: Tiɲɛ don ko sariya si bolo dalen tɛ fɔlɔ jamana in kɔnɔ min bɛ musow ka nɛgɛkɔrɔ sigi ɲangi. O de kama kiriso in ye sinsin sariya sen wɛrɛ de kan walasa ka sikana mɔgɔ ninnu kiri. Ni o ye ka mɔgɔ farikolo yɔrɔ dɔ tigɛ ka bɔ a la min b'a bila farati kɔnɔ ani ni ka sɔrɔ wale kɛra jagoya de kan. Hakili jiginna nin y'a san caman ye musow ka nɛgɛkɔrɔ sigi ye politiki mɔgɔw ka baabu kɛrɛnkɛrɛnnen ye. Bawo hali ni ka sɔrɔ ɲangi ma ta ko kama fɔlɔ jamana in fanga caman na welewelekanw ma kɔtigɛ baɲumankɛtɔnw ni diɲɛ magɛn kɛbagaw fɛ wasa latigɛ jɔnjɔn kata marabagaw fɛ musow ani musomaninw ka latangali kama. Nga fan dɔ in na jamana in ladalamɔgɔw fana masɔn ladalakow ka labila pewu ka da kan olu fɛ nɛgɛkɔrɔ sigi be faralen o laada dɔw de kan. Jani o la kunun kirin kɛnɛ kɔ o min muso kasaratɔ y'i yɛrɛ ɲɛfɔ kɛnɛkura bena lasigi zuwe kalo kile muga nata de la wasa ka kuma di mɔgɔ jalakilenw fana an'u ka lafasalikɛlaw ma.
8: Lagine jamana kono manjana prefe colonel Abubakar Sidiki Traoré bilala folo lakana tigla mo ka blokan garde à vue anominena ekrief jigina kiti tegela ka segesegeli do de hukum kono dama mbaraw ko la ani lamini tiyani ko kankamara blola asika kelendo manjana prefe nyina kani mo do tigebe nyokom blo minu be dama mbarake asaria soso kono Senegal jamana puntigi koro Macky Sall man kono nindo sini Dakar atena ke toma jangé nga abena bismillah jamana kuntigi basiru jamay fayfe asinya folodun aga sigi jamana nyinkono akabni aga fanga bila ni nyasan filanyo honyi obenata Macky Sall kani sigi ni kuma beka chaya kosobe lalasha dukure
14: awa bintu kerenkerene yala aga politiki ton APR mogo ulula benembado ko kwa nyamogo yoko kura sanfla akelenko ka fanga bila ulu chama yereka la nyini di kataka abismillah kabi pankurunjigi sola ni ka blasira fo jamana nyama ya so yoro mi ani jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye bena masala la nyini ye Macky Sall fe ka kache boya bunyada Basiru Diomaye Faye nyakoro wala sa Senegal ka deme uni nyamogo ya nyini lila nga ni Macky Sall kani na libe ka ke sewa kwe APR mogo bulu aka fanga wati kasarato maukoni ateka ben uluma togo ya sila bi kuna funindi kenedo senfe kasarato kwa jekulu nyamogo Boubacar Seyko Macky Sall desele ndibe kana aka kanyini bunyada Senegal koro sabula kufere fosite abuluka uni nyamogo ya insoro uere kofe aliku kabe Macky Sall kani naliye inafo nyakari bodi kanyesi nkasaratoma wa kakanga nomine kiri nyakoro ni asira yansini Boubacar Seyko fola nga bintu Senegal kele bulu ministri nyankumba jeme deka kuma ubeseka ufukuma nunufana jabi aka fola RTS kuna funindila uye ko jamana kuntigi koro in bese ka na ka soro basima fosima asoro sabula ka jala kilinte anomine linte waka nyangile fanate ministri mba frakan ko Macky Sall ka kantan ka sekina aka jamana kono iko jamana den tobe ina fosari ya sumba erebe o hakedi be matogamina si sansa Macky Sall ka pankurumbe jigi sini Senegal nege kanya tan ani duru watidi
8: ini chenye fali ulala la shadukuri
15: RFI
8: France ni Maroc marabaha jekul flawye bolono blake ben kan sebe tan ani nani kan bi so madanina okela France ka marabaha jekul nyem kho Sébastien Lecornu naka ministre tan flaka tokhoma sinfe Maroc yo mi dabo kunu bi uni Maroc ka ministre yo nyokon ye keneba do sigi baro tumbe ka talike babu bele bele do kan inafo lakanoko ani jatege wale keleli fana janaba baro
15: o re do bintu ni nyokon ye ni nkura yemin bena fiem Maroc ni France ka kokanko baraula marabaga jeklu nyema flanu no be côté France ba fe ka furuku furuku ko ban ani Maroc che o koson utu yelemani mindo u ka visa diko la Maroc jamana de uma ni ka dobo o hake la Sébastien Lecornu ko France be ka fere nyini ola aya ka ni sondia ira fana ka nyesi wale ju ani nyana mini fon keleli ma Maroc ni France la kana tigila mo be je ko minoke Maroc marabaga jeklu nyema Aziza Akanusha ale ya ira ka fo ko si kuni France ka ye chugo ye kelenye ko danaya bu ni nyonche wa ku ka baranyo ya kura tabulo kany wa o baranyo ya internet dan o droma Sébastien Lecornu ka fora Maroc masake bison kana bo u ye France lo na tawla wa ku be se ka ben kan bele bele do soroni Maroc ye u madeli ka minyo kon keni jamana wore ye na bora Europe tomba jamana wona ya no che Maroc ni France ka marabra jekulu flanu no ye ton tagetom blake bis roma ben kanta anina ni kambitu
8: jena babaro ko anye folu dogo dogo tunga taha kuma 600 kunu do kurundo dafrila a trata don libi ko hoji ni ko hoji ko ryan fanasa seriawla mo ho biro nyonde tumbe kurun yonkono mo tan ni cela ka lakisi mo ho biduru tununi do halisa dogodogo tunga takhalani nu fambal tunye kunye farafina golofin jamana diwye wa utumbe ka lanyini ka europe gunde lasoro ji la jereba minu dara bara daminena a chad jamana kan obe unche bi alamisa doni yere de la awni cha lamelila amenyo konsoro anka fan flananka 666 musa chamde tegebene ge jurula

0: negekanye tan ani mulum la temina ni sanga tan filaye bobu julaso ani wagadugu burkina jamana na
1: bintu sise
0: nataula amina hakli naula me sani doni awye olumunu di bi kuma be awbulo kenekan amisro ka kenenye nkunche ni lamini jimukanye gaini waje la selibado Burkina Faso osi ya misien chama la kodonente kosobe walima udo yerebe tunu siraka ochema apugulisia atumadola mokou tumbo korish ni dagarauye lobiu walima ni biriforuye SNC temeninko donkerenkrenen do bilala 5 ans ka bonyani karamata ka da apuguliukan okela sababuye koludo bo dibila sekoni donko ni korole dogoni chama be siya nyife bila selibabe talike odika
2: ikara ini soroma ya kara ani soroma ale mokiamale
3: ni ye puguli uka folikan olu ye Burkina Faso siya udoye ni ya sanfleye SNC temeninko ni kene nyona be sigi jango ka siya do mankutu hal na yasoro ko puguli umancha bara ube kera wala sa siya ni kanatun korolenko chamambe sena ulufe tankia ire nyuma kote ale duguma kalanko loni getigi
4: puguli uka sinangu okacha doane Burkina ya bobo beyi anikata sinufo no ko sinufo no marabe gwembara turka turkambara chamambe musowero furu me amse ka foko puguli be lembe angacha pisa nga kambe fora
3: puguli kambe fora nga landa do fana be tununa Pascal Zenge sanfe kalanfa doko o sababu ukacha
5: bi ku yelmana chama be ubo ubuta dians sowerera don oti fa korban ta ku ketuguni oti landa ku jati tuguni obuna dijoma don olbe sababura abituna internet ku nana iya nana farafina ora antifin sebekabla nindaba fo nintluba me abitu hakilira me mi tu hakilira na bebsi ka shoko ka ke omni akun fora chomna
3: pole ube soro guiriko ani joro maraula ka kanyeni Albert Malo ka foy ale seko ni lonko ni korlenko kanu bagaye wa pouli lo fana
2: pouli rere nu ko ba fle to bo ko chercheur nu o ya nyanyi ni ka fle ko pouli nu bora Egypte kana don Chad pro kana te kana Ghana na Burkina Burkina ya pouli bi soro folo folo o bazin ale giruko pouli bi soro mi yoro gime fimbe naibe yerfibe filobe gengerma be folo folo to ko gawa mara o sud-ouest o bi soro danu marara
3: Maison de la culture Sodokono, Pouglitié, Yaga Forye Yirilili Muguni, Yirinyeji Faranyorankan, Oye Tasuma Boyoronikele, Yaga Forye Fitenge Dugudenye. Asiginebe Bondugu, Kwa Divar Djamnana, Akoloni ya Chamambe Pouglitié Ufe, Koni demse on tumbe son kou gere makro la, O tumbe se kou kabalo soro folo folo loni ya ula.
5: Amise ka minke pour que akana tunamboro, Foka ambe denno lakbare ankorole. Ka se ka nya yirola, Don wi se ka o yirini lon ka sigi, sinifana kasika takabara kenai demisan chama koni bebi ni ku ba yira lote son wala passe ni yere chekoroba lu ka yira nera wala me chekoroba to lan bita te sira bana miena yere ne singi be bunduko yoro menan chekoroba nu ka mi yira nera bimbi dominika ole kono ya lone yan ama dabla ai se kan de me kasika ambalu kasika ande nure sutara yere chama
3: alassandra manu baye sanfe kalende abe soroko kalana sene boloka akoni kera sababu ye aleka ko chama lon pouguli ukan
6: aya famu ko pouguli societe lo e mino organiseno bon ne boboy ko furko la landa ko fana be bon pouguli ko no landa ko kacha wala comme o demonstration ke bon ni tara konkurati ni finti ka tasuma menebo o fana bu mino organiseno bon ne boboy ko furko la landa ko fana be bon pouguli ko no landa ko kacha wala comme o demonstration ke Bon, ni tara konkur